umbrenga chong me shirelono aguri me di mar umbrenga chong me di lono me umbrenga chong me di lono a chong me di lono ko chite chong me di lono pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chira guru me di mar a chong me flele ko chite chong me shirelono sa chong brenga pole po a biene na chang feo pa agule brenga ngara bo a biene na ngara sa chung nuwa preti kuji ti chung mi di lono pa sa nyine kpra kpra kpra pa akolo bina kule po pa sa bi nuwa nan perele a chung ne po

na di kolanti anze bana wa mire kaba ina o bana wa iso na bantia are mama o soya o sanga ina kumi ganga bagi ani nze kuita o bana wa iso na bantia are mama o sanga ina mura binga sa wa ira kuita ndi manya mwana wa iso wa botia are mama o soya Nadi kolanta are mere kabaina ndi manya siriganya na banta Are mama o bami nga kwomuzinga ke kube tumurabiki wo bana baiso wa botya Are mama o soya neririkirinza barabariro we bana baiso na banta Are na kolanta mateka o neririkirinze ero tumurabingi wo bana baiso kabazinga to mwana wana bura Are o we mama Nerele kiri nze bami Nerele kiri nze bala balero Siriganya kabazinga nze Are mama o soya Nakubomuzinga ke kubentu mulabyaki o bana baisu wabota Are mama o wawe Nalikola ntanze mwana wakaisa wana o bana baisu na batanze Are mama o soya O sanga ino munga bizo mwana wa mireka waina di manya siriganya kabazinga Are mama o bami o nga kubomuzinga ze kubetu mulabyaki o siriganya kabazinga Are mama o bami o neririkirinze bana wa mireka waina o siriganya kabazinga nze Are mama o soya o nga nyuro kumenge sebo beya ira kuita o mwana wa iso wa botya Are mama o soya o nerikola ntanze bana balero o bana baiso oe Are mama o sangana kumiganga benze bayira kuitage o bana baiso kabazinga nze Are mama o soya o nga kumuzinga nze kubetu mulabeki o bana baiso na bantyanze Are mama o soya o neririkirinze bale balero